0: pa. Edi no ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owure mu sisi an odna bebe agye bebira to agu wure mbe bi kra. Hey. Eh asem. Hajja bebira to agu. Sem wo ho. Atiefo. Afutu sem no e wo ho. Anyemem num bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jedum. So yeah, waria ni tu fo ma kom ni ku ma kom ni na ma kom ni nya ho kra na mu ni be gisi pa na ho sa na ni ma num bi so ho a oba ma didi oba oba ni jedum kra ana ho konta ani ebe yi
1: Sompa FM
0: ani ma num bi a e ma aware te be ma ni susi wiei Nyazani maame ba ye ni ye Sadiya wo maame ba ba ye ni ye Mekura je hokura na meme kokura Hokura de matie gu baby kura
1: 93.1
0: Number one Meka kurachin Na kurachin na ewumu mienu Kurachin hunu Kurachin hunu
2: Humuzi wajia di e bakondo
0: Oh Omono kurachin hunu oba etwe kura eye jeni upa no a ya na ne nkuma afọ ne ne nsinu nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kura wi ya wa ye eye ba chenzi ya nkrofo nyina didi mu emma no kwa kura nemum eto da bi na se oba na otwe kura twen hunu a ya na ne nkuma afọ ne ne nsinu dwa oh adey Ni pass me si kura de ni nua pa. Ada na okra so wudi ohun wo sa. Kura ki hun. Ama be ma aye asetna ti be mani su se wiei wo chire mu be bi osa ti chna. Won pa no no. Hey. The hygiene. Okay. Number 2. Me ba wajuma me. Mese me bawoj. Me ba mo panyi no ho. Ei, gradi. Azan me ka ya manu si akwa da din to kwa ba ro. Me ka da junya to kwa mo ne jioni be ko. Me wo ka ya mere wa simbe ne. Na kwangwe nyira si ani mu haze na wo do ngawo pa hojo mo juma penye no wa wa hine na ade je so kumide ei sa oba ko ba ma juma mu e ko jojo no gu nani mu ase a e ga si number 3 attack we dia o ma wa juma mu na dem wo se meman pie
1: Sompa FM.
0: Ah, to promote to Safwa. O se me me se oh he. Ye se ye general meeting. Na de be de na wo yesa no a. O se me se me MP. We tire nye ye kura no wetin sabo. O se tesi o minim he. Adwo mempe de wo ye no. Mempe de o ba ma me bua fu o. O se kume.
2: Fasafa no mame.
0: Me se me fasafa no mam. Oh, wa go. Eh, wo se you mobile phone friend that can give for bia ba. O bo mobile phone na to atwene. O fa ye ni na dum. And then say, what you for here? What new site? Ha! What say, messe? Memempi, attack, bo, unnecessary attack. Hacky bema, sa, that you walk with you bea. Or no, not yet, said your my peer, who pian cra, who could chase you guessing. Sa, attack, bono. And my bema, humete, pa. Number 4. Do ya bo? Unnecessary duabo. Ha duabo no unyabo se hejirei onse nom unkuma afo bema ninu amema nom nyina obi agezi so ba wase wa wade betine ni so se wie na won support wa wade ni mu bi wa de yiduabo because dua no se bo wote se de obi di tu a kire wo so na pa ha aya sem enti duabo oba se oma wani gi duabo ho a ai dum be meja awade ni tine ni so se wie ah sa eye ne kwanso ana enye ne kwanso number 5 as we see carmen mafamen fam mau ye toda bia no bi dia o omuna samwa toda bi kura adwuma mu sika esa ade ache wode kro abranti bi ka che mo so bi be advert no di sika na mame na mbi akotu fi May I say what I say? My sika, my mo bi sika nti. Was my first sika, my men from Mount. Ukumi kura men from Mount.
1: Ya boy, ya ba, sumba, sumba.

0: papa
1: edino yaba sumpa sumpa
0: oye momo agent wo prempa semi hall na pia was abono na mrante ni pa 43 na abeye momo na trepe na yema 40 ni nyina ye mema
2: ewo
0: na ma so ye wi anwo bisan se ma aba ma aba sa
2: ewo
0: na mema na die oya prempa cho aba asende sika ko mo ba na osan pa de cho abi sa se aba jimini pa
2: ko kan je en kan
0: ai ah asa wa ye bre bre bre ti tubo yi mo asende sika ko magel no na ubi sa se mpa cho aba sa cho pa no kura wudi di ka no kura asie ne sei
2: ah
0: ono na se wo kan se mpa cho wa sende na ye fe
2: na ye fe
0: wo wo se mpa cho aba
2: send the credit to Graham Van Vrouw.
0: Ugai.
2: This is a flash. Send the credit. This is a flash.
0: Semwo ho. A tiefo. A futu semno. A woho. Anyemem nubi woho no mwa. Se oba edidi bema. Ema bema jedum. Nanso. Ya waria. Ni tiefo. Mekom ni ukun. Mekom ni na. Mekom ni na. Nyeho klare na mu. Ne me gisi pa na ho sana ne me num bi so ho a oba ma didi oba ni jedum kura
1: sumpa fm
0: ana ho konta ne ebe yi ne me num bi a e ma awariye ti be ma ni susi e wei eh nya sale ma me ba ye ni ye sale o ma me ba be ye ni ye me kura je ho kura na me me ko kura ho kura de ma tie gu be bi kura
1: 3.1
0: number 1 me ka kura twi na kura twi na ewumu mienu kura twi hunu kura twi hunu
2: ohun zo aje de e be ko hunto
0: oh omo kura twi hunu sa oba twe kura eye jeni upa no a ya na ne nkuma afọ ne ne nsinum nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kura we
1: sompa
0: ya wa ye ayi ba chenzi ya nkrofo nyina didi mu emma no kwa kura ne mum eto da bi ne se oba no twe kura twen hunu a ya na ne nkuma afọ ne ne nsinum dwa oh adai ni pass mercy kura de ni nua pa adena kura so udi oho wosa kura twin hunu ama be ma aye asetna ti be mani su se wei wo chire mu be bia sa ti tna won fa no no hey ha gine okay number 2 meba wajuma meba wajuma me me se me ba wadu me ba mo panyin ho ye grade azar me kai amanu si e kwada din to kwai baro ah
2: ka ta junya to kwai mona jioni be kwai me wo kan ya mbere wo sin be fenen me re wo ni e bi ato ana e to ba wo bi di wo azar azam bi aba
0: ye me ba wadu mem me ba wadu mo panyin ho na sompa na nkwangwa nyina si ani mu aze na wo do ngawo pa ho jomo juma penye no wa wa hene na ade ji so wo kumede e sa oba ko ba ma juma m e ko jojo no gu nani mu ase a e gan si number 3 attack we dia o ma wa juma m na dem wo se meman pi na to promote safwa o se me me se o he ye se ye jina mit na de ba de na wo ye sa no a o se me se me mp wo tire nye ye kura no wa chin safwa wo se te si o minim he adu a mp de wo ye no mp de o ba ma me bua fu wo se kume
2: fa safwa
0: no
2: ma
0: me se me fa safwa no ma o wa ho eh wo se you mobile phone friend that can give for bia ba wa bo mobile phone na to atwene o fa ye ni na dum ene enso yi what you for what here what new site ha what say me say memem pie attack bo unnecessary attack take be masa na de wo koye bia ono na gwe se jama pie wo pie no kra wo ku chi sigese sa attack bo ma be ma humete papa papa number 4 duabo unnecessary duabo ha duabo no unya bo se hejire once no kuma for be ma nnyo me ma no nyina obi agezi so ba wase wa wade betene ni so se wei na won support wa wade ni mu bi wa de duabo so because dia no say bob what he said obi di tu a kire wo so na pa ha aya sem enti duabo oba se oma wani ji duabo ho a ah idum be meja awade ne tene ni so se wei ah fa aya ne kwan so ana enye ne kwan so number 5 ah si we see carmen ma fa men fa mau ye toda bia no bi dia o omuna samwa toda bi kura adwuma mu sika esa ade ache wode kro abranti bi kache mo so bi be advert no de sika ma me na me dia ko tusi eh me yese wa te se ma me de sika ma mo bi sika nti wose ma fa sika ma men fa mau sompa e kura men fa mau

0: before say ah metro na how say we would ha haya eh bema na wo so no would ha no wey ha kri ya se davi ani bema sa dia ya na so we disibu na nanom ye di nkunwa atete ne dia we ya ro fa wo di utiri be ko to ti wrem ha ye be yamam
1: sompo ya dia we point 1
0: fifre bofo fifre ai antiri bia na yete se nwe no bubudik yim ai yanko hwa woso no sa bonsam befa na akosensen wiem ana yese bonsam sa begene bonsam do woso na akosensen wiem ne nsa gine nte ase uja no behwe fom ah ahona kasa bonsam sa begene no e baaye

hallelujah me sorry awurade you kuna me do me nyame na me homa broso na samre wadi awadi ye da hu kire wadi ye wa kristo nyame ye nyame obe nyame so so wa vi clement na bia wo bia na mi shira.